ayam sekali, nampaklah tio jantungnya, nan sikit siang jo malam, sekali turun sekali naik. Baik itu kalau kau dipandang, onde nak kan luang tamrina, eh, ang calik tali nan di batang tubuh ayam, ampek kau mana tali nan di batang tubuh ayam, nan salai kau indak tak pakai, indak ado guno tali kau, nan tali di batang tubuh, di tubuh awak tigo alai. Baik itu bana kato gae, nyuagi namo tali cie cie.

dan tamrin. Kalaulah duduk ang disiko sasak basasak nak barisuknya indak nang kareci juo laika jo mariam mang.

mukanya. Ho di sinan kalau ko di pandang lanyo tunjuan di badan gae nyo agi ka jicie jodo nyo agi katto nan jadi sadang tempurung labala.

masuan karina ko asata sasa ang dinan sampi asata sasa badan tamrin ko sempat buyung sorang lawan ko banyak.

padu iko le pak kata tamrin ko iko ambo indak do suko bana do pak kabatino dia gi ndak ba ado kato inyo mandangat tamrin mengecek balakak galak si udin ampo badan anak bujang mudo dape ang

0: Sarie bangkakan yang onde nak kan wana mudo ko iyo ang dari si Udin ampo ko iyo batu ang parenta baliau kami ado janji dahulu asai balik kaye asapi balik kapi nan di batang tubuh yang makit tonang ko ay api angin tanah sarato ay sekalian cukui di tubuh badan awak ko lawi ado di sinan darat tanah ado di sinan ko langi ado di tubuh ko gunung ado di tubuh colang kaluan ayye nan di batang tubuh mandang kato bantu itu dek parenta sari dukun kan yang tapas soju bacuban nyuambi tunjuk balakida nyonya tokan sabalunya to adokan sabaluna do takana sa.
1: Terima kasih telah mendengarkan 91.2